ari umwana w'Imana none Muhammad aravuga ati yaba Imana ifise umwana ubu rero nitukiri mu byo gukekeranya nitugikekeranya ku Imana ifise umwana Imana iramufise ariko Muhammad aravuga ati no cembu wa mbere amusenga ubu rero ndabwira abantu bose bayobotse Muhammad ngo niba musenge kuko Imana ifise umwana kuko Muhammad avuga ngo umwana w'Imana yanje notegeza kumusenga kuko ari umwana w'Imana yanje muyandi majambo arataura yuko umwana w'Imana abari Imana none abamarayika baramusenga mbega bonyo batamusenga mu baheburayo rimwe murongo wa 6 avuga ngo kandi izokongera kuzana ifura yayo mwisi itaba marayika w'Imana bose bamusenge Yesu n'umwana w'Imana ku umwana w'Imana bisigura kuba Imana kwa mjibu wa Qur'ani 43 aya ya 81 kudataura ko Yesu ari Imana kwa Muhammad bisigura ko Muhammad adatahura Imana data kandi adatahura data n'umwana udatahuye data n'umwana n'umutahura kandi na muhemu yera nashobora kugutahuza nico gituma ushaka gutahura Imana Imana nitahugwa mu mubiri Imana nitahugwa mu bwenge nitahugwa mu buryo bw'inyama n'amaraso Imana ni muhemu abayisenga bakwiye kuyisenga mu muhemu no mukuri Imana itahugwa mu buryo bwa muhemu umuntu nashobora kwiyumvira ngo n'Imana ngo yarabyaye ngo ifise umwana ngo none ngo yavyaye gute ngo none ngo ifise umugore ibibazo nk'ivyo nivyo abantu bazana Imana ntabwo itahugwa mu buryo bw'umubiri Ushobora gutahura ubutatu gusa biciye mu mugambi w'agakiza. Umugambi w'agakiza aho data atumye umwana wayo kuza gucungura umuntu. Aho rero niho Yesu Kristo warasanzwe ari muhemu ruhallahu. Asanzwe ari Imana. Yaciye yambara umubiri kugira ngo aze gucungura umunyabyaha. Ushobora gutahura ubutatu Imana imwe serukira mu butatu hamwe woshobora gutahura Imana ikagutahuza ivyo umugambi w'agakiza uburyo icaha caje uburyo umugararizo waje uburyo Imana yafashe ingingo yo kurokora umunyavyaha biciye muri Yesu Kristo nico gituma biciye muri uwo mugambi w'agakiza Yesu uwahora ari muhemu aza kuboneka yambaye umubiri muri Filipi gice cya kabiri umurongo wa 5 gushika w'11 twasanga aya majambo agira ngo Mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu wonaho yarasanganye ishusho y'Imana ntiyumvire yuko kuringanira n'Imana mu giswahili bakoresheje ngo yunamna ya Mungu kuringanira n'Imana ari kintu cyo kumirako ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano acikusa n'abantu kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi araganduka no gushika ku rupfu kandi urupfu rwo kumusaraba nico catumye Imana imushira hejuru cyane ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu ayivyo mwijuru nayivyo kwisi nayivyo kuzimu kandi ndimi zose zize zature yuko Yesu Kristo aruhoraho ngo biheshe Imana data wa twese icubahiro Nimwakiri jambo ry'Imana. Ushobora gutahura Imana imwe rudende yirekaniye mu butatu. Mugihe gusa utahuye uyu mugambi w'agakiza. Aho urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera ntazopfe rubi ahubwo ahabwe ubugingo budashira. Igituma abavukanye ba Ismaeli cyangwa abayisilamu badatahura umana bwa Yesu nuko batayishuriye umugambi w'agakiza. Ikindi nukubera yuko Muhammad atigeze amenya ko Imana ifise umwana ngo nawe amusenge nkuko yabyivugiye muri Korani 43 umurongo wa 81. None ikibazo abantu babazi igikorwa cya Yesu. Muhammad ntiyigeze atahura Yesu. Muhammad sallallahu alayhi wa salama ntiyigeze atahura igikorwa cya Yesu mu mugambi w'agakiza. Kudatahura umugambi w'agakiza bisigura umuntu kudatahura na data. Muhammad ntiyigeze anatahura data. Nicyo gituma ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Matayo igice cy'11 umurongo wa 27 hari ibanga rikomeye kugira ngo ushobore kuvuga yuko uzimana. Hari ibanga rikomeye cyane handitswe amajambo avuga ngo Yesu ubwiwe yivugiye ngo byose rabihawe na data kandi nta uzu umwana atari data na data na umuzi atari umwana n'umwana agomba kumuhishurira
Na uzi umwana atari data. Na data na umuza atari umwana. N'umwana agomba kumuhishurira. Mu yandi majambo, nushobora kuvuga ngo urazi Imana, umwana Yesu Kristo atamuguhishuriye. Ngiki igikorwa cyazanye Yesu? Yesu yaje kugira ngo ave mu bumana, ave mu bumana aho yari muhemu. Maze aciki jambo rishizwe muri Maria kugira ngo abantu bahishurirwe. Bamenye data, batahure data. Icyo nicyo gikorwa cy'umwana, kandi umwana na se nibatandukanywa kuko umwana na se ari umwe. Ayo majambo ushobora kuyasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cy'icumi umurongo wa 30. Yohana igice cy'icumi umurongo wa 30. Yesu avuga ati: "Jewe na data turi umwe. Jewe na data turi umwe." Ikindi gihe muri Yohana 14 umurongo wa 6 Yesu agiye kuvuga ko ari inzira ukuri n'ubugingo. Yaciye abwira abigishwa ati: "Rero je ndiko ndaja kwa data kandi muvyo murabizi murazaho ndiko ndaja." Filipo yaciye amubaza ku murongo w'8, Yohana 14 umurongo w'8. Filipo aramubwira ati: "Mugenzi twereke so bizobabihaye." Umurongo w'9 Yesu aramubwira ati: "Mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo. Nuraruha umenyaga Filipo, ubonye jewe ababonye data. None uvuga ute ngo twereke so? Ni wizera ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe?" Amajambo mabwira sayo nigeneye, ariko data ba muri jewe ni wakora ibikorwa vyiwe. Imana ni ihabwa icubahiro. Filipo ashaka kumenya se wa Yesu titwereke so, kuko Yesu yari yavuze ati: "Jewe na data turi umwe." Muri Yohana 10 umurongo wa 30. Muri Yohana 14 umurongo w'8 gushika ku murongo w'10, Yesu abwira Filipo ngo twabanye igihe kingana uko niwamenye, ubonye data abambonye. None ushaka gutandukanya data n'umwana. Abantu benshi bashaka gutandukanya data n'umwana. Yesu aravuga ngo nushobora kumutandukanya na se. Yavuze ngo niwizere ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe. Ni nk'umuntu yogura papuro ngo akubwire ngo utandukanye ibyo bita recto na verso. Recto verso. Recto verso mbega wo bitandukanya gute? Yesu aravuga ngo niwizeye ko ndi muri data, data akaba muri jewe. Yesu rero niwo mumenye utamuhishuriwe na data. Nicyo gituma Yesu yavuze ngo kandi nta uzi umwana atari data, na data nta umuzi atari umwana, n'umwana agomba kumuhishurira. Ibyo yavuze muri Matayo 11 umurongo wa 27. Mu yandi majambo, Yesu ari muri data na data ari muri we. Bisigura ko Yesu ahishura data na data agahishura umwana. Nicyo cyatumye Yesu aganiriza abigishwa biwe ababaza uwo ari we. Niwasoma muri Matayo igice cy'16 uhere ku murongo wa 15. Yesu yarabagije abigishwa biwe ati: "Mbega mwumva abantu bagira ngo ndinde, maze inyishu ziratangwa. Bamwe baravuga ngo uri Yeremiya, abandi nguri Mose, abandi nguri uvugishwa n'Imana, abandi nguri Yohana." Maze Yesu acabaza Petero ati: "None namwe muvuga ko ndinde?" Ku murongo wa 16 Simoni Petero aramwishura ati: "Uri Kristo umwana w'Imana nzima." Yesu yaciye yishura Petero ati, Yesu aramwishura ati: "Uri umuhigwe Simoni mwene Yohana, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni data wo mu ijuru." Kugira ngo utahure ubumana bwa Kristo, kugira ngo utahure ko Yesu ari umwana w'Imana, ivyo nushobora kuvyihishurira ukoresheje ubwenge bwo mu ishure, ubwenge bw'inyama n'amaraso. Yesu abwira Petero ngo ibyo suwe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ni data wo mu ijuru abiguhishuriye. Wibuke yuko Yesu yavuze ngo na umenye umwana atari data, na n'umenya data tora umwana amuhishuriye. Data rero yahishuriye Petero, aramubwira Yesu uwo ari we. Data ni wahishura umwana, umwana nawe ni wahishura data. Ibi bintu ucumva byinjira na muco gituma avuga ngo mbega niwizeraga Filipo ko ndi muri data, data akaba muri jewe. Data ni wahishura umwana, kandi umwana nawe niwe ahishura data. Kandi nta muntu w'inyama n'amaraso yoshobora kubitahura atabitahujwe na data ngo abitahuzwe n'umwana ngo abitahuzwe na muhemu yera. Nicyo gituma Yesu yavuze ko abantu mu kubatizwa babwirizwa kubatizwa mu mazina atatu. Abantu mu kubatizwa babwirizwa kubatizwa mu mazina atatu. Matayo 28:19. Nuko nimugende muhindura amahanga yose
abigishwa mubabatiza mu izina rya data wa twese n'iry'umwana rya muhemu yera. Yesu yaravuze iby'Imana imwe ariko igaragarira mu butatu data umwana na muhemu yera, ku buryo ababatizwa bategeza kubatizwa mu bubasha bw'ayo mazina, zina rya data y'umwana n'irya muhemu yera. Ubutatu rero bushingirwa intahe n'ijambo ry'Imana. Ubatijwe abatizwa mu butatu, abamarayika mu gusenga Imana nabo nyine bayisenga mu butatu. Abamarayika mu gusenga Imana nabo nyine bayisenga mu butatu. Turabe muri Yesaya igice cya gatandatu umurongo wa kabiri n'uwa gatatu. Yesaya igice cya gatandatu umurongo wa kabiri n'uwa gatatu. Abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe. Umuserafi wese yari afise amababa atandatu, abiri yarayitwikiriza mu maso, yandabiri yayatwikiriza ibirenge, yandabiri yarayagurukisha. Babarirana basemerera bati: wera, wera, wera niwe Uhoraho Nyen'ingabo, isi yose yuzuye icubahiro. Basemerera bati: uwera inshuro ya mbere, uwera inshuro ya kabiri, uwera inshuro ya gatatu, niwe Uhoraho Nyen'ingabo. Abaserafi basemera bati: uwera ubwa mbere, uwera ubwa kabiri, uwera ubwa gatatu. Mu gusenga Imana bayisenga mu butatu: uwera ubwa mbere, uwera ubwa kabiri, uwera ubwa gatatu. Mu butatu niwe Uhoraho Nyen'ingabo. Ntabwo basenga, ntabwo bavuga uwera inshuro imwe, oya. Ntabwo bavuga ngo uwera inshuro zibiri, oya. Ntabwo bavuga ngo uwera inshuro zine, oya. Ntabwo bavuga ngo uwera inshuro zitanu, oya. Ntibavuga uwera inshuro cumi, oya. Ahubwo bavuga gatatu: uwera, wera, wera niwe Uhoraho Nyen'ingabo. Aho ni mu isezerano rya kera mu gitabo cya Yesaya. Abaserafi mu gusenga Imana bayisenga mu butatu, bavuga uwera inshuro zitatu. Yesu yavuze ngo ubatizwe batizwe mu izina rya data, iry'umwana n'irya muhemu yera, amazina atatu. Abaserafi nabo mu gusenga Imana uwera bayivuga inshuro zitatu. Saho honyine no mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana igice cya kane ku murongo w'umunani handitswe aya majambo avuga ngo: ibyo binyabugingo bine bifise amababa atandatu atandatu, kandi byuzuye amaso impande zose n'imbere mu nda, nibiruhuka ku murango no mu ijoro. Byama bivuga biti: uwera, uwera, uwera niwe Mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Uwera babivuga gatatu: uwera. Ibyo binyabugingo nibiruhuka ku murango no mu ijoro, byama bivuga biti: uwera inshuro ya mbere, uwera inshuro ya kabiri, uwera inshuro ya gatatu, niwe Mwami Imana ashobora byose, yamyaho kandi ariho kandi agiraze. Uwera inshuro ya mbere, uwera inshuro ya kabiri, uwera inshuro ya gatatu. Si uwera inshuro imwe, si uwera inshuro zibiri, si uwera inshuro zitanu, ariko uwera, uwera, uwera inshuro zitatu. Maze bagiye kuvuga inshuro zitatu bacavuga ngo niwe Mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Bakongera bagasubiramo ngo: wera, wera, wera niwe Mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi agiraze. Bakongera bagasubiramo: wera, wera, uwe inshuro zitatu. Mu isezerano rya kera muri Yesaya twabonye yuko abaserafi basenga Imana bavuga uwera inshuro zitatu, mu isezerano rishasha uwera inshuro zitatu. N'ibinyabugingo rero nuko bivuga Imana mu kuyisenga bayisenga biciye mu buryo butatu: data, umwana na muhemu yera. Uwera, wera, wera. Muhemu yera benshi ntibemera ko muhemu yera nawe ari Imana. Muhemu yera ugira gatatu mu Mana, nawe nyene yamyeho mbere yararemye kandi afise igikorwa kidasanzwe. Uyo muhemu yera ninde? Yesu yaravuze ivya muhemu yera, aravuga ngo: kandi umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa, ariko uzorogota kuri muhemu yera nazobiharigwa. Ayo majambo aboneka muri Luka 12 umurongo w'icumi. Kandi umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa, ariko umuntu azorogota kuri muhemu yera ntazobiharigwa. Muri Matayo 12 umurongo wa 32 Yesu yavuze ngo umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa, ariko udedemba kuri muhemu yera ntazobiharigwa, naho ba muri iki gihe canke mu gihe kizoza. Muhemu yera rero arakomeye cyane, ku buryo kumudedemba ko canke kumurogota ko ari cyaha kitababarigwa. Muhemu yera kurogota kuri muhemu yera ni cyaha kitababarigwa. None wumva muhemu yera arinde kudedemba? Kurogota, umuntu arogota ku muntu, umuntu narogota ku kintu,
umuntu ntarogota ku kintu oya umuntu ntarogota ku muntu nico gituma mwe muyera ariho afise ubuzima mwe muyera yafatanije n'Imana data n'umwana mu gikogwa cyo kurema kandi yarongeye afashanya n'umwana mu gikogwa cyo kwigira umuntu mwibuke mwemu yashizwe mu nda ya Maria yarahumekeye mu banditsi mu kugira ngo bandike ibyanditswe vyera mwemu yera ubwiwe niwe yababwira ati andika ibi mwemu yera n'umuntu afise ubuzima subushobozi bwire banga hari abantu bazi ko mwemu yera ari ubushobozi oya mwemu yera subushobozi mwemu yera abaho ariho nkuko Yesu ariho nkuko data ariho subushobozi ubushobozi n'ibikorwa bya mwemu ariko mwemu bwiwe ariho nuri afise ubuzima arumva arakora aravuga arigisha akemeza abantu ibyaha kandi akabahanura kandi agakora igikorwa cyo kutweza mwemu yera ni Imana akarorero mu byakozwe n'umwe gice cya gatanu murongo wa gatatu gushika wa kane Ananiya na Safiro bamaze kuja ahari intumwa aho abantu bagurisha amashamvu yabo twasanga amajambo ngo bageje kugurisha itongo ryabo Ananiya na Safiro basanga Petero ku murongo wa gatatu ibyakozwe n'intumwa gatanu murongo wa gatatu Petero aramubaza ati Ananiya niki gitumye Satani yuzura umutima wawe guhenda mwemu yera rero ntabwo ari ububasha oya ariho afise ubuzima Ananiya na Safira bahenze mwemu yera Ananiya na Safira bahenze mwemu yera nkuko uhenda umubanyi wawe nkuko umugabo yohenda umugore nkuko umugore yohenda umugabo nkuko umwana yohenda se ni ukuvuga ngo umuntu yumva akumva iby'umuhenze kandi akagira icyo akoze Petero ati ni gukubera ko Satani yuzuye umutima wawe guhenda mwemu yera ukisigariza ku biguzi by'ishamvu ukifise ni yari yawe kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo niwe warabikoresheje ibyo ugomba niki cyatumye wigira ingingo mu mutima wawe gukora utyo sabantu henze Imana niyo uhenze haruguru Petero abwira Ananiya ngo wigira inama yo guhenda muhemu yera mu guheza avuga ngo sabantu henze Imana niyo uhenze birumvikana yuko muhemu yera ari iki ari Imana sabantu henze ahubwo Imana niyo uhenze muhemu yera Ananiya yahenze muhemu Ananiya na Safira bahenze muhemu yera Petero mukurangiza avuga ngo sabantu henze ni Imana uhenze muhemu rero ni Imana mwemu yera rero ariho nufise ubuzima yumva abona mbere ngo akaniha iminiho akanadusengera aniha iminiho itovugwa ayo majambo ushobora kuyasoma mu Baroma igice cy'umunani murongo wa 26 gushika 27 Abaroma 8 murongo wa 26 gushika 27 aniha iminiho itovugwa ariko aradusengera ariho nicyo gituma dutegereza kumenya mwemu yera uwariwe Yobu niwe yavuze mu gikorwa cyo kurema abaza ngo mbega we wari hehe igenda shiraho amatanguriro y'isi bivuge namba ufise ubwenge ninde yatanguje amatanguriro ninde yatanguje amatanguriro y'isi ni muri Yobu 38 nagomba nakubwire ngo Imana igihe yarema hariho babiri bari kumwe ni bande igihe Imana yakora igikorwa cyo kurema hariho abantu babiri bari kumwe n'umwana wayo ni namuhemu yera mu itanguriro rimwe umurongo wa mbere gushika wa kabiri avuga ngo ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi isi yari ikiri buziba yari kubusa gusa kandi umwiza warupfutse idamba kandi mwemu w'Imana yatamba hejuru y'amazi igihe Imana yarema data arema ntiyari wenyine mwemu w'Imana yatamba hejuru y'amazi mwemu yera yatamba hejuru y'amazi mwani majambo birasigura ngo mwemu yera yamyeho mwemu yera yamyeho uwundi yarahari ninde n'umwana mu migani 8 murongo wa 22 gushika 30 haravuga hati uhoraho yaranyamanye mu itanguriro ry'inzira ziwe ataratangura na kimwe mu bikorwa vyiwe vya kera nashizwe uhereye kera hose uhereye imbere na mbere isi itararemwa ibwina hatarabaho nari naravutse amasoko y'amazi atarabaho imisozi miremire itarashigwaho n'udusozi nari naravutse itararemwa isi cyangwa indimiro cyangwa itanguriro ry'umukungugu wo ku isi ige yashiraho ijuru niho narindi nige yari yetera hejuru y'ibwina ijuru igihe yarigumya hejuru iyo igihe amasoko y'amazi yakomera
igihe yashingira ikiyaga Karimbi kugira ngo amazi ntarenge icagezwe cyayo igihe yashiraho amatanguro y'isi ico gihe nari kumwe nayo uyu ni Yesu abivuga ico gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga kandi misi yose narahimbara nama niginagura imbere yayo mwe muyera na Kristo data ariko arakora igikorwa cyo kurema ntiyari wenyene yari kumwe n'umwana kandi yari kumwe na muhemu yera bari kumwe nicyo gituma muri Yobu 33 umurongo wa 4 herekana ko mu bikorwa vya muhemu yera harimo n'igikorwa cyo kurema muhemu yera ararema muri Yobu 33 avuga ngo muhemu w'Imana niwe yandemye muhemu w'Imana niwe yandemye kandi uguhumeka kwishobora byose niko kwampaye ubugingo rero beshi nibatahura igikorwa cya muhemu yera nicyo gituma Yesu yaciye avuga yuko agiye kuzorungika muhemu yera aravuga ngo ariko uwo muhemu ni ukuri niyaza zobarongora abashitse kukuri kose kuko atazovuga ibyo yigeneye ariko ibyo azokumva byose nibyo azovuga kandi azobamenyesha ibigira bize uwo azoshimagiza jewe kuko azokwabira kuvyanje akabibamenyesha ibyo data fise byose ni vyanje nico gituma mvuga nti yabira kuvyanje akabibamenyesha ni muri Yohana igice cy'16 umurongo wa 13 gushika umurongo wa 15 Yesu avuga yuko ibyo data fise byose ari bya Yesu kandi kivyo Yesu afise byose ari vya data ariko kandi ko muhemu yera nawe ntagishasha zana muhemu yera azana ivya Yesu akaba ari byo shikiriza abantu muyandi majambo uzanye ivya Yesu bisigura ngo azanye ivya data aha hari ugukorera hamwe hagati ya data umwana na muhemu yera none rero bene data babavukanye ba Ishumayeli ntibemera muhemu yera bamuzukundi mbere uvuze amajambo y'ivyi muhemu birabagora gutahura kandi harimvo ibituma muri Qur'ani gice cya 17 umurongo wa 85 Bismillahirrahmanirrahim na wanakuuliza habari za roho sema roho ni jambo lilohusika na Mola wangu Mwenyezi Mungu nanyi hamkupewa katika elimu ujuzi ila kidogo kabisa nayo ni elimu ya vitu visivyohusika na roho ngo abakubaza ibya muhemu ngo babwira uti muhemu ni bijanye n'Imana yanje namwe ni mwaha ubumenyi bw'ibya muhemu kiretse ubumenyi buke cyane nabwo nyene n'ubumenyi butari ubw'ibya muhemu aya niyo majambo Muhammad yabwiye kwishura abayisilamu ngo igihe abayisilamu bo mubaza ngo none tubwire ibya muhemu muhemu ni iki Muhammad yavuze ati ibyo bya muhemu nimubimbaze ibya muhemu ni iby'Imana gusa kandi mwebwe abayisilamu ni mwahawe ubumenyi bw'ibya muhemu kiretse ubumenyi buke cyane nubwo ubumenyi bwahawe niburabana n'ibya muhemu nicyo gituma niyo hageze ku kibazo cyo kubaza ati muhemu yera ninde baca bavuga ngo muhemu yera ni Jibril bavuga ngo muhemu yera ni malaika Gabriel ariko muhemu yera si malaika Gabriel muhemu yera ariho afise ubuzima atandukanye na malaika Gabriel kuko Gabriel ntiyaremye igihe Imana yarema malaika Gabriel nawe nyene ni kiremwa ariko muhemu wera yamyeho mbere muhemu yera yararemye reka mukurangiza twongere dusubire kuri wa murongo werekana neza ubutatu ni mwikete rya mbere rya Yohana gice cya 5 murongo wa 6 gushika umunani ni muri Bibiliya bita King James Version mu kirundi urashobora gusoma ugasanga bavuze ibishinga naye ku isi ariko hoho muri uyu murongo berekanye ibishinga naye biri mwijuru bivugwa na muhemu muhemu avuga ibishinga naye biri mwijuru bitatu muhemu yongera avuga ibishinga naye biri ku isi bitatu ari byo biri muri Bibiliya y'ikirundi mugabo muri Bibiliya y'icyongereza havuze ngo this is he that came by water and blood even Jesus Christ not by water only but by water and blood ni Kristo yaje acha mu mazi no mu maraso si mu mazi yonyene ariko ni mu mazi no mu maraso and it is the spirit that bears witness because the spirit is truth ngo kandi muhemu niwe abishingira nahe kuko muhemu arukuri for the love free bears record in heaven the father the word and the holy ghost and those three are one ngo kuko mwijuru hari batatu bashinga nahe data jambo na muhemu yera kandi abo batatu numwe kandi abo batatu numwe nicyo gituma ubutatu nibisigura imana zitatu ahubwo ni imana imwe iseruka mu butatu we watawe amajambo imana irushizeho kuguhezagira no kuyagutahuza mu izina rya Yesu
Amen. Kuri mikro, mwari kumwe na mwene data, Pasteri Ndayizeye Albert, yabateguriye kandi abashikiriza kino kiganiro. Ushobora kuba wagize ikibazo, turondere kuri 68 333 477 dusenge. Urakoze mwami kudutahuje rino jambo ry'ubutatu. Ukomeze kutwigisha uburyo Imana imwe yaserukiye mu bitatu kugira ngo abantu dutahure umugambi w'agakiza mu izina rya Yesu.

0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni kiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu. Mugenzi nkunda uri kurantega amatwi, aka ni ka kanya ko kwicara ku birenge bya Yesu kugira ngo utege amatwi icya kubwira mu ijambo ryiwe. Ni umwanya mwiza twungukiramo tutaguze, kandi Imana iserura ubugombe bwayo ibicishije mu ijambo ryayo. Urahawe ikaze, utege amatwi icyo Imana ikubwira. Uri gushikirizwa kino kiganiro na Gahungu Pascal. Dusenge Imana. Data uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya duhaye ko kumva ijambo ryawe. Turasabye ngo mpemu yera abane natwe, kandi abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo, arimusobanurire mu buryo buhuye n'ubugombe bwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Igitabo cya Mose cya mbere cyitwa Itanguriro. Imana irema ijuru n'isi n'ibirimo byose. Ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza wari upfutse idamba. Kandi mwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Imana iravuga iti, nihabeho umuco. Umuco ubaho. Imana ibona umuco ko ari mwiza, iraheza itandukanya umuco n'umwiza. Imana yita umuco umurango, umwiza iwita ijoro. Buragoroba buracya, uwo n'umunsi wa mbere. Imana iravuga iti, nihabeho itazanure hagati y'amazi, ritandukanye amazi n'ayandi. Imana iraritazanura, itandukanya amazi yo munsi y'itazanure n'ayo hejuru yaryo, biba kuno. Maze iyo tazanure Imana iyita ijuru. Buragoroba buracya, uwo n'umunsi ugira kabiri. Imana iravuga iti, amazi yo munsi y'ijuru nakoranire hamwe, imusozi naho nihaboneke, biba kuno. Maze musozi Imana ihita isi, ikoraniro ry'amazi naryo igita ibiyaga. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti, isi nimera ibyatsi n'ibimera byose bya mutubuto n'ibiti byama ivyamwa byavyo uko amoko yavyo ari birimo imbuto zavyo, ku isi nyene biba kuno. Nuko isi imera ivyatsi n'ibimera vyose vya mutubuto uko amoko yavyo ari n'ibiti vyama ivyamwa birimo imbuto zavyo uko amoko yavyo ari. Nuko Imana ibona ko ari vyiza. Buragoroba buracya, uwo n'umunsi ugira gatatu. Imana iravuga iti, mwitazanure ry'ijuru nihabeho ivyaka vyo gutandukanya umurango n'ijoro, bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. Kandi bibi vyaka vyo mwitazanure ry'ijuru vyo kwakira isi biba kuno. Imana irema ivyaka bibiri binini, icaka kinini cyo kuganza umurango n'icaka gitoya cyo kuganza ijoro bo n'inyenyeri. Imana ibishyira mu itazanure ry'ijuru kugira ngo byakire isi, biganze umurango n'ijoro, bitandukanye umuco n'umwiza. Imana ibona ko ari byiza. Buragoroba buracya,
1: uwonu mwusi ugira kane. Imana iravuga iti, mu mazi ni hasegenyuke isegenya ry'ibifise ubugingo, kandi biguruka ni biguruke hejuru y'isi mu kirere cy'ijuru. Imana irema ibifi binini binini n'ibifise ubugingo byose bigendagenda. Ivyasegenyutse mu mazi nk'uko amoko yavyo ari, n'ibiguruka byose bifise ivyubi uko amoko yavyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana irabihezagira iti, nimurondoke mugwire mwuzure mu mazi yo mu biyaga n'ibiguruka n'ibigwire mu isi. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatanu. Imana iravuga iti, isi niza n'ibiri n'ubugingo nk'uko amoko yavyo ari, vy'ibitungano n'ivyikwega hasi n'ibikoko vyo mu isi nk'uko amoko yavyo ari, biba kuno. Nuko Imana irema ibikoko vyo mu isi nk'uko amoko yavyo ari, n'ibitungano nk'uko amoko yavyo ari, n'ivyikwega hasi vyose nk'uko amoko yavyo ari. Imana ibona ko ari vyiza. Imana iravuga iti, tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega vyose bigenda bikwega inda hasi. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye. Irema abantu bari uburyo bubiri, maze Imana irabahezagira iti, nimurondoke mugwire mwuzure isi muyiganze, mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo byose bigendagenda ku isi. Imana irababwira iti, ehe ndabahaye ivyatsi vyose vya mutubuto biri ku isi yose, n'igiti cyose cama ivyamwa birimo imbuto zavyo bibabera ivyo kurya vyanyu. Kandi ibikoko vyose vyo ku isi n'ibiguruka mu kirere vyose n'ivyikwega hasi vyose biri mu bugingo, mbihaye ivyatsi bitotahaye vyose ngo bibe ivyo kurya vyavyo, biba kuno. Nuko Imana yihweza ivyo yaremye vyose, kandi vyari vyiza cane. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatandatu. Itanguriro igice ca kabiri. Imana yeza umunsi ugira indwi. Ijuru n'isi binonosogwa kuremwa, bo n'ibirimwo vyose vyisinzi. Ku munsi ugira indwi, Imana inonosora ibikorwa vyayo yakoze, iruhuka ku munsi ugira indwi ibikorwa vyayo vyose yakoze. Nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiye ku bikorwa vyayo vyose ivyo yaremye kandi yakoze. Ubujye Imana yaremye abantu ba mbere. Aya niyo mamo y'ijuru n'isi igihe byaremwa, umunsi uhoraho Imana yaremeye ku isi n'ijuru. Kandi nta gati ko ku misozi kari bwabeho ku isi, nta nakatsi ko ku misozi kari bwamere, kuko uhoraho Imana atari bwarekurira imvura ku isi, kandi nta muntu yariho wo kuyirima. Ariko igipfungu chaduga kiva ku isi kigatosa isi yose. Uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo, umuntu acaba ufise ubugingo. Uhoraho Imana atunganya itongo muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, arishyiramo uwo muntu yabumvye. Uhoraho Imana ahameze igiti cyose cy'igikundiro kibereye kuribwa, ameza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iryo tongo, ameza n'igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Kandi uruzi ruturuka muri Edeni rwo kunywesha iryo tongo ruharenganye rwigabanyamwo kune. Urwa mbere rwitwa Pishoni nigo rukikuje igihugu cyose cy'Havila kiri mu izahabu, kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Aho ni wahabi byitwa Budola n'utubuyenge twitwa Shohamu. Uruzi rwa kabiri rwitwa Gihoni nigo rukikuje igihugu cyose cy'Ikushi. Uruzi rwa gatatu rwitwa Hidekeli nigo ruca hino y'igihugu cyitwa Ashuri. Uruzi rwa kane rwitwa Efurate. Warahimana ajana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Warahimana abarira uwo muntu ati giti cyose cyo muri iryo tongo ukijye ko ukugomba, ari ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzi ukijye ko, kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza. Warahimana aravuga ati si byiza ko uyu muntu yibana wenyine, hinge ndamuronderera umufasha bikwiranye. Nuko ibikoko byose byo ku misozi n'ibiguruka mu kirere byose ivyo Warahimana yari yabumvye mwivu abizanira uwo muntu ngo arabe ingena vyita amazina. Kandi uwo muntu uko yise ikiri n'ubugingo cyose lica riba izina ryacyo. Uwo muntu avyita amazina uhereye ku bitungano vyose no kubiguruka mu kirere no kubikoko vyo mu ishyamba vyose, ariko ntiyaboneka mu mufasha akwiranye n'umuntu. Maze Uhorahimana asinziriza uwo muntu ubutikoma, arasinzira amukuramo urubavu rumwe ahomeka inyama mu gishingo cyago. Ugo rubavu Uhorahimana akuye muri uwo muntu arukuramo umugore amuzanira uwo muntu. Maze uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanje na karako mu mara yanje, azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore wiwe bompi bagenda amenya, ariko ntibyabatera isoni. Itanguriro igice cya gatatu. Uko icyaha caje mu isi. Inzoka yarusha ubugunge ibikoko vyose byo mu ishyamba Uhorahimana yaremye. Ibaza uwo mugore iti mbega ni by'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Umugore yishyura iyo nzoka ati vyama ku biti byo muri iri tongo twemererwa kubijya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo nivyo Imana yatubujije ngo ntitubijye ko canke ngo tunabikore ko kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishyura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriye ko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana kuvyo kumenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye icyo giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho ari giti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura kuvyo camye arabijya. Aha ko n'umugabo wiwe bari kumwe na warajya, amaso yabo bompi arihweza bamenya yuko bagenda menya, badandikanye ibibabi vy'imisukoni bironkera mu ducocegwa. Bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agendagenda muri iryo tongo mu gihe cy'akayaga ko ku kagoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti vyo muri iryo tongo ngo Uhoraho Imana ntababone. Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu aramubaza ati uri hehe? aramwishura ati numvise ijwi ryawe mu itongo ndatinya kuko ndi gusa ndi nyegeza aramubaza ati ninde yakubaliye ko wambaye ubusa mbega waliye kuri cya giti nakubujije kujyako uwo muntu aramwishura ati umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye kuvya cya giti ndajya Imana abaza uwo mugore ati icyo wakoze icyo ni giki uwo mugore aramwishura ati inzoka yampenze ndabijya Imana abarira iyo nzoka ati kuko zivyo ubaye ikivume mu bitungano byose no mu bikoko byose byo mu ishyamba uzorukwega inda hasi uzorya umukungugu iminsi yose y'ukubaho kwawe nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'ugwiwe ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsinsiri kandi abarira uwo mugore ati nzogwiza gose umubabaro wawe ufise inda uzokwa mubyara abana ubabara kandi umugabo wawe uzomoranira inyota nawe azokuganza abarira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti nari narakubujije ntintuzu kigeko uzani yivu umuvumo uzokwamujya ibirivamwo ubiruhiye iminsi yose y'ukubaho kwawe rizohora rikumerera imikere n'ibitovu ariko uzotungwa n'ibirimano byo mu ndimiro kwirigura birakuya niko kuzoguhesha ibyo kujya uzurinda usubira mu ivu kuko aryo wakuwemwo uri umukungugu kandi umukungugu ni uzosubiramwo uwo muntu yita umugore wiwe Eva kuko ariwe nyina w'abari n'ubugingo bose Imana aronkera Adamu n'umugore wiwe imyambaro y'insato arabambika Imana aravuga ati uyo muntu ahindutse nk'imwe muri twebwe kuvyo kumenya iciza n'ikibi none rero Yohava atuma ukuboko akamura no ku giti cy'ubugingo akajya akazokwamaho ibihe bidashira nicyo cyatumye Imana amukura muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aje kurima ivu yakuwemwo nuko yirukana uwo muntu kandi mu ruhande ruheri burasirazuba rw'iryo tongo ryo muri Edeni ahashyira abakerubi bo n'inkota yakumuriro itangatanze impande zose ngo itangire inzira ija kuri cya giti cy'ubugingo itanguriro igice cya kane ibya Kayini na Abeli kandi uwo mugabo abana na Eva umugore wiwe nuko asaminda abyara Kayini aravuga ati ndonse umuhungu kubw'Uhoraho asubiza ko abyara murumuna we Abeli Abeli aba umwungere w'intama Kayini aba umurimyi igihe kiragera Kayini azana ishikanwa kuvyeze mu ndimiro ngo abishikanire Uhoraho Abeli nawe azana ku ntungwa z'uburiza zo mu mukuku wiwe no ku binure vyazo. Uhoraho yakirira Abeli ishikanwa ryiwe ariko ntiyakirira Kayini ishikanwa ryiwe. Maze Kayini araraka cyane mu maso hiwe harijigwa. Uhoraho abaza Kayini ati niki kikurakije kandi niki gitumye wijiriwe mu maso. Ni wakora neza ntuzokwemegwa ariko nutakora neza icyaha kibunze ku rugi kandi ni wewe cyifuza hari kukwiye kukinesha nuko Kayini abarira Abeli murumuna we ati ngo dusohoke tuje mu gahinga maze bari mu gahinga Kayini agurukira kuri Abeli murumuna we aramwica Uhoraho abaza Kayini ati Abeli murumuna we ari hehe aramwishura ati ndabizi narumwongere wa murumunanje. Nawe aramubaza ati icyo wakoze icyo ni giki? Ijwi ry'amaraso ya murumunawe ririko lirantakambirira ku isi. Uhereye none ubaye ikivume, ugerewe kuyerera kure yaho hantu hasamitse akanwa kaho kwakira amaraso ya murumunawe ukuboko kwawe kwavishije. Kuva ubu ni walima, isi ntizogira ikikumerera. Uzogenda uraraguza uri inyererezi mu isi. Kayini abwira Uhoraho ati igihano mpaye kirenze icyo no kwihanganira. Raba uyu munsi unyirukanye ku isi, nshiburiwe kure yo mu nyonga hawe. Nzogenda ndaraguza ndi inyererezi mu isi, kandi uzombona wese azonyica. Uhoraho aramwishura ati nicyo gituma uwo kwica Kayini azobihanirwa kurenza we ibiheta ngabondwi. Uhoraho ashyira ikimenyetso kuri Kayini kugira ngo uzomubona ntamwice. Nuko Kayini ava imbere y'Uhoraho aba mu gihugu cy'Inodi ku ruhande rwa Edeni ahahera iburasirazuba. Maze Kayini abana n'umugore wiwe Asaminda, abyara Enoki, yubaka igisagara acita Enoki, acitiranije n'umwana wiwe. Enoki abyara Iradi, Iradi abyara Mehuyayeli, Mehuyayeli abyara Metushayeli, Metushayeli abyara Lameki. Lameki abira abagore babiri, umwe yitwa Ada, uwundi Zira. Ada abyara Yabalu, niwe sekuruza w'abungere b'inka bagenda baba mu mahema. Murumuna we yitwa Yubalu, niwe sekuruza w'abavuzi b'inanga n'imyironge. Zira nawe abyara Tubali Kayini, umucuzi w'ikintu cyose cy'ubugi kiva mu miringa no mu vyuma. Mushiki wa Tubali Kayini ni Nayama. Lameki abalira abagore biwe ati ewe Ada na Zila ni munyumve, bagore ba Lameki ni mwumvirize amajambo yanje, kuko nishe umugabo ndamwihoye uruguma ankomerekeje, n'umusore ndamwihoye igipfupfuri. Asanga uwo kwishe Kayini yo bihaniwe ibiheta ngabo ndwi, n'ukuri uwo kwica Lameki yo bihanirwa ibiheta ngabo 77. Adamu yongera kubana n'umugore wiwe abyara umuhungu amwita Seti, ati kuko Imana inshumbushije urundi ruvyaro mu gishingo cha Abeli. Nuko kuko Kayini yamwishe, Seti nawe arahava vyara umuhungu amwita Enoshi. Icyo gihe abantu niho batanguriye kwambaza izina ry'Uhoraho. Itanguriro igice cya gatanu, urubyaro rwa Adamu. Iki ni gitabo kidondora urubyaro rwa Adamu. Ku munsi Imana yaremeye k'umuntu mu ishusho yayo niho yamuremye, irema abantu bari uburyo bubiri, irabahezagira ibita abantu ku munsi baremeweko. Nuko Adamu amaze imyaka 130, abyara umuhungu afise ishusho yiwe asa nawe amwita Seti. Adamu amaze kubyara Seti amara imyaka 800, ayibyaramwo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Adamu yamaze yabaye imyaka 930, araheza arapfa. Seti amaze imyaka 105 abyara Enoshi. Seti amaze kubyara Enoshi amara imyaka 807, ayibyaramwo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Seti yamaze yabaye imyaka 912, araheza arapfa. Enoshi amaze imyaka 90 abyara Kenani. Enoshi amaze kubyara Kenani amara imyaka 815, ayibyaramwo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Enoshi amaze yabaye imyaka 900 n'indi 5 araheza arapfa. Kenani amaze imyaka 70 avyara Mahalaleli. Kenani amaze kuvyara Mahalaleli amara iyindi myaka 840 ayivyara mw'abahungu n'abakobwa. Imisi yose Kenani yamaze yabaye imyaka 910 araheza arapfa. Mahalaleli

ni samirizi ya gakiza kisoko yukuri igihe cy'isaha 11 zirarenga ko 53 n'umwanya wo gukurikira ikiganiro zindukana n'Imana adushikirizwa n'umukozi w'Imana Celeste ngarukiwe nayo reka ndaguhe ikazi rero kunzi w'isamirizi agakiza kisoko yukuri kugira ngo ukurikirane ico kiganiro.

0: nawiturikiriye nibiki
1: reka sha aho bana mugabo wanje arararantoteka arankubita umubiri wose sindi ikoma
0: yo none ngaguhora ikiga mugenzi
1: sibintusha aho nango nuko nguma byarabako
0: murakeneye kumenya amabakore rw'abakenyezi n'abigeme umviriza ikiganiro ihohoterwa ry'abakenyezi n'abigeme turigira indahiro kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri.

kiganiro gisanzwe gitegurirwa. Mboneyeho n'akaryo ko kumenyesha abanywanyi bacu ko kino kiganiro ushobora no kugikurikirana kuri radio Agakiza ku minsi y'isabato no kuvuga samedi igihe cy'isaha 10 n'igice hamwe no ku minsi ya gatatu ni ya gatanu no kuvuga mardi jeudi igihe cy'isaha 1 n'igice z'igitondo. Isomo tugiye gushimikira ko muri kino kiganiro riboneka mu gitabo cyavugishijwe n'Imana Yesaya igice ni ca 24 uriya murongo waho wa 20 ijambo ry'Imana riravuga ngo isi izodandabagirana nk'imborerwa izonyiganyizwa ijya nino nk'umutara igicumuro cyayo kizoyiremera kandi izotemba ntiyongere kubyuka ukundi. Ni mwakire ijambo ry'Imana. Aya majambo uyasomye neza uwavugishwa n'Imana Yesaya yarahuje cyane n'icyo umwami Yesu yigeze kubwira abigishwa biwe avuga iby'isambuka rya Yerusalemu hamwe n'umuhero w'isi ni hariya mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo. Ariko uwo kumva aya majambo ya Yesaya igice cya 20 umurongo wa 24 ntiyobura kubaza nk'uko abigishwa ba Yesu babajije bagira bati tubwire ibyo bizobaho ryari kandi ikimenyetso kizoba iki cyo kuza kwawe n'icyo umuhero w'isi. Nk'uko icyo kibazo kiboneka muri Matayo igice cya 24 umurongo wa gatatu. Bagenzi, aha abigishwa bari bakeneye kumenya ibimenyamenya bizotangura kuboneka kugira ngo abantu bamenye yuko igihe cyo kuramukwa gishitse, igihe cyo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo gishitse. Abariho kino gihe turiko turibukirizwa yuko iyisi itazohora uko muyibona. Isi iri kirasa nk'iri kiratemba nubwo abahambaye bo kuri inosi bakora inama z'urudaca ngo barabe kuboye sana sana, ariko ibibandanya kuboneka muri ubu buzima bw'inosi biragaragara yuko dukeneye umucunguzi kugira ngo yongere asubize ibintu itoto. Nicyo gituma mugenzi nawe nshuti uri kurakurikirana kino kiganiro cy'ubutumwa bwiza ari ngombwa ko wibaza iki kibazo ngo mbega witeguye gute gusanganira Yesu. Imbere yuko dutera intambwe muri kino kirwa mu nkundire muce bugufi aho muherereye dusenga Imana. Uragororoka gitandara kizima Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera izina ryawe nirihabwe icubahiro. Turahamagaye ukubaho kwawe maze biciye muri mwemu wawe udusobanurire ibyanditswe byera tugiye kwigira hamwe kuko tubigusabye mu izina ry'umunyabushobozi Yesu Kristo. Amen. Yesaya ati isi izodandabagirana nk'imborerwa izonyiganyizwa ijya nino nk'umutara igicumuro cyayo kizoyiremera kandi izotemba ntiyongere kubyuka ukundi. Bagenzi, icirwa cyacu twisunze aya majambo twagihaye umutwe uvuga ngo none witeguye gute gusanganira Yesu. Aya majambo arahambaye cyane uyahaye ubwenge n'umutima ukayiyumvira ko isi izodandabagirana nk'imborerwa. Abatari bake bihereza ibiboreza barazi yuko uwo byashitse adashobora gutumbera inzira imwe maze ngo aruranigwe gushika impunda marende. Yesaya yayigereranije mu gihe cy'impera yayo yuko izobimeze nk'umuntu yaborewe igenda idandabagirana. Ariko urashobora kwibaza icyo Yesaya yavuga nk'inzoga iboreje iyisi icarico. Usomye hepfo muri uyo murongo uzosanga isi izodandabagirana kubwo igicumuro cyayo kandi igicumuro cy'isi kizoyiremera kiyitere gutemba kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ntizokongera kubyuka ukundi. None ga mugenzi ko Yesu agiye kugaruka bidatevye umwiteguriye gute? Iyo dusoma hariya mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo igice ni ca 20 ugahera kururiya murongo wa 33 gashitsa 34 haratubwira hadaciye ku ruhande ibyo kuza k'umwami ko azoba ari byiza kuba mwiteguriye ariko kandi ko bizoba ari ikigoye.

ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

0: abantu muri ngaho muri Zambia aho muri Kenya tubashimire cyane abari hari ya South Africa namwe nyene mubandanye mugira ibihe byiza mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ngaho muri Congo ego turabaramutsa itondo cyiza bambaze gushika ku mugoroba namwe nyene mugira umugoroba mwiza. Hello.
1: I'm up. Chat.
0: Hey. Hello.
1: Ata maura ma.
0: Maura ne zari.
1: Nimore da.
0: Nimore nuko no bikirere kiriko kirabyonga.
1: Ana. Si dam.
0: Hello.
1: I'm going to go to the next one.
0: Ira rero byabangamiye kirere.
1: Oyi ni watu ni izuba kano si byari jagwa cyose yanse. Ego ni bazumura nyumva.
0: Ego ni sawa.
1: Mabyo samahoro rero kujyango mwese hino ngaho kajya gakiza abamenye sakafuru mwese mwagiye kimoko.
0: Turashimira Imana.
1: Ego natwe hino ku Zambia kaduka mahoro mwami katika mahoro kabisa
0: mani shimwe cyane
1: igere ko na igira neza tripote nuko dawe ko bari kore
0: ego
1: ati bizimana Eric arabatahije
0: emwe tripoza ka radio na emwe nta indura umurongo yajya ikarakumba
1: aja ati komera ko tripode cyondo cyakimana yabahaye imuhenza gigwe ego ndeka ndamwe numufasha we naho atanze ko ani zo
0: awe nyera ahora kumva
1: aja ati komera imana yari karakuramutsa
0: ego
1: ka simbire nga kugatumba kugina ndamutse umuntu wanjye samaho ndamutse mubyeyi n'umupapa wanjye nitaba Matito na mama wanjye nakobwa Magdalena bari ngaho kugira ngo abashe mwadusa amahoro
0: yego
1: ndamutse mama Desire mama Desire ngaho kumwarangabo imore
0: yego me
1: Eka ndamuse senge mbona bagifesa okaranga mwabisa mawo Eka ndamuse mudo pesa kitu Matias akanga bo atimore Eka ndamuse mukuru ogite ndamuse mukwishenge uwito ndamuse nundi mukwishenge nyene bakitanye kurongora ishengero Abyusa mahoro
0: ego
1: eka ndamutse abadiakoni kazi abuze nama muri rusange bo ngaho imarangabo simori
0: ego me
1: eka nsimbire nga ubusaga mushika va ati mahoro eka ndamutse ngaho kumusebenzi namuramwanje ati mbega tumore
0: ego me
1: reka nsimbire ngaho imabazi ariya mu rutabo mbone mukaza mbonegekiya mbone na mwene wabo wundi ati mbe mwabyo tumore
0: ego me
1: reka ndamutse papa chance ngaho kuruti ndamutse Desire ndamutse ndagije eka umuryango wanjye wose uri ngaho imabaye ati mwabyutse imore
0: yego me
1: kansimbire ngaho kumushinga muje doyo kumushinge abyutse amaso reka ndamutse muyomba mawuri imana ngo ndamutse muyomba niyo ngaho ibutanu abyutse imore
0: igome
1: reka nsimbire ngaho mucyitoke mbone muramwanje tamari ati mbe muramahoro
0: igome
1: reka nsimbire ngaho ibuganda mbone mama yogo juliya n'abatiwe mbone habiya mbere ati muri imore reka nsimbire ngaho muri udogo n'imana herina n'abatiwe ati magisa mahoro
0: igome
1: nibagiwe Eliya muri Australia Eliya ari atumbe muri amahoro
0: ehe urazo kumwibagira
1: ati kala kwibuka Eliya n'umuryango wawe tuje matusa amahoro
0: be ubu rero ntibabyutse amahoro umunsi bariko barawumarira
1: oya ubu ni mwiriwe ndi atari muri Australia bavuga ko ari mwiriwe
0: cyane gose wabo ni mwiriwe
1: kandi ndaziriya umurongo nta mujya yanyumvise aravuga ati se mujya Eric ahengame ngo reka ntibagiwe no guhoza umuryango wahategeka umuryango wahategeka umuhungu gufasha wiwe ni mwihanga
0: yego
1: ati mwihangane ku yisi imeze ku isi genzi mukomeze kwihangana muri bitoroshye muri mbo
0: yego
1: ati mami yesu arababona kandi mukomeze kwihangana kabisa ati abo twabuze twizera ko tuzokongera kubona na ikindi cy'imana ibifunze
0: yego
1: ati mukomeze kwihangana muri rusange reka ndamutse abantu bose baherutse kuraho mu gihugu cy'u Burundi Imana Eric arabaramutse
0: turagushimiye cyane Eric
1: ego namwe murakoze mutwe kandi mugire imigisha ngakuzakiza ku isoko y'ukuri
0: amen
1: ari umumama ngaho hepfo y'urusengero ndamwibagirana mama nde ngaho hepfo y'urusengero kumarangabo
0: iracayimenya
1: ariyigariyiduko yo nkunda gutaka ndamwibagirwa ati mwaramutse impore
0: yego
1: imigisha
0: urakoze cyane
1: nakora ari kangure ndayibagiwe aho kumwarangabo mukomeze kugira imigisha Imana ikomeze kubaha uzo kuvuga ya
0: murakoze Eric
1: nagigo namwe bwana Fred inzira
0: yego

0: Radio Agakiza kwisoko y'ukuri.
1: Radio Agakiza kwisoko y'ukuri bakunzi bisamiriza Agakiza kwisoko y'ukuri muri mu radio kurikirana. Reka tubaramutse tubifuriza kugira umunsi mwiza mwese yamuherereye. Ndabona ko inchuti abagenzi mwese mukunda isamirizi muri mu radio kurikirana kandi mukomeze no kuryoherwa muri bino biganire cyangwa indirimbo turimo turabashikiriza. Ndizera neza ko birimo bibafasha, birimo bibashika ku nyota mwese abo muherereye, mwaba bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mwaba ari hanze y'igihugu cy'u Burundi, mwese muri mu maradukurikirana. Reka tubifurize umugisha no mubikorwa muri muho murakora. Abateramye namwe mukomeze muteramane n'isambirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Abajyamye namwe muri mu bihugu tudasangiye amasaha na hani wacu, namwe reka tubifurize ijoro ryiza. Mwese rero ndibaza murimo muraryoherwa cyane. Natanuze n'Imana niwe muteramanye, niwe arimo arabafasha kugira ngo ibi byose bibashe kubashikako. Rero iyi ndirimbo arabibikura abahaya ba mifeme bo ngaho isahara aho mu kibitoki, nezere abari ngaho mu kibitoki ndetse n'abayikunda ntibagiye Madame Pascazi ari ngaho mu kibitoki, nawe ndazi kwikunezera nawe ikuryohere. Mwese rero murimo murakurikirana isamirizi ibanezere. Ariko mu mwanya muto tujya dukurikirana ibimenyeshejwe, je turasubira inyuma y'ibimenyeshejwe.

0: kagutera.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Amahoro.
2: Mahoro cyane.
1: Muri bande mutwakuye?
2: Kiza mu ndengane.
1: Ego cizura bikaze mu kiganiro.
2: Nda nkayala ko keza n'umujyango wawe.
1: Eh, urakoze cyane.
2: Bo, kayala ko keza n'umujyango wanje.
1: Ego.
2: Ambona bo ntori kumwe. Bara ko tsandira kayala ko keza.
1: Ego.
2: Ore kambone eriya tanganya kuibumba.
1: Sa.
2: Sakayama ko kheta no mudamu iyo.
1: Ego.
2: Ore kambone eriya tanganya kumukanza. Sakayama ko kheta no mudamu iyo.
1: Ego.
2: E kambone unya chati so jango we wosa. Sakayama ko kheta nga onya amurusand.
1: Ego.
2: Ore kambone unya mithera nga onya amurusand. Ikorore ro.
1: Ego.
2: Washan. Sakayama ko kheta no mudamu wao.
1: Ego.
2: Bo, re kambono u.
1: Sa.
2: Bo, re kambono u nya na samo kumtanza. Angkata kala ko kene.
1: Ego.
2: Kampo kumukanza ni bage sari bubenga angkata kala ko kene.
1: Ego.
2: Re kambo sanga tamoro ni nganya amurune ke. Ayo ko ketan sanga wa.
1: Ego.
2: Re kambono nya amatia kumpifunzo. Kala ko ketan mujango wa.
1: Wanyuma.
2: Re kambono nya

0: Allô.
1: Mahoro neza nchiti yanyi.
0: Mahoro murakomeye.
1: Rafiki mwisate nchiti yanyi. Na uro neza kwa dakachiza.
0: Ego tumeze neza vugana nandi.
1: Uko bisanzwe ni mitera ngaha mu kigororero.
0: Mitera wendo mva wabironse.
1: Ah sana. Ego kurema na ifungwe na shami ntembe neza.
0: Eh kwera uvugana na murare nyinshi cyane.
1: Ah sanda ya mana nawe ndi bazabirose mwene.
0: Oh yes yes ndabiro.
1: Yo aho za kubirongera ite gutembane za kiti ya.
0: Murakoze cyane.
1: Aho mujyango wawo sendazi babirose ati batembe neza.
0: Yego.
1: Ama Ebenezer bapa Ebenezer sendenzi inzira jiri ya kimtanya bibagiye na Dorf.
0: Yego.
1: Ikarembo mfasha wange ni bonde zanyana mutikuru cyangwa mu siru mfasha wiwe papa na makiru tanya bibagiye na ngenda.
0: Yego.
1: Ashkari kuibumba pashkari mchujo kishirusi mba sisi mungita kabukiru.
0: Ego.
1: Chita munde na raki ya kumbi isa masal kumugazi bizu irangire vati mushiba kabukiru.
0: Ego.
1: Ibote mna ugunesi ya mbira kujatari kazi karati mishima ula mkingo mabia ili mkuna tirangi kama kabukiru.
0: Wanyum.
1: Eee, chita nile nangu wa yeti mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe
0: mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe Murashobora gusubira gutelefona mu ndi mwanya ko niturimo turumvikana neza. Hallo.
2: Hallo.
0: Muri bande mutwakuye?
2: Irankundi karabye.
0: Irankundi urawe kaze mu kiganiro.
2: Yego.
0: Yego.
2: Ikabona abantu bose turi kumwe ndabifuriza akayabagukeza.
0: Yego.
2: Ndirishwa theater ndabifuriza akayabagukeza.
0: Yego.
2: Ndabugutika ndabifuriza akayabagukeza.
0: Yego.
2: N'umujyango wanjye reka ndabifuriza akayabagukeza murakoze.
0: Murakoze namugira akayabagukeza.

Vite vite ni sawandi harisiene ibubanza nifurije akayabago keza mwebwe mwese mukora ngaho kuri radio gakiza ngira nyifuriza akayabago keza papa wanje ari ngaho kumubira nabo tuvukana bose atakayabago keza nibagiye ya Delphine na Gentille bari ngaha kumubira ati nimugire akayabago keza na Janine ari imakombe n'umugabo wiwe ati nimugira akayabago keza n'abantu bose turi kumwe ngaha ibubanza ati nimugire akayabago keza n'abanzi ku izina rya Alicienne mwese ati nimugire akayabago keza. Shalom shalom ndi byukusenge murukaramo nifurije akayabago keza papa na mama nabo tuvukana n'abagenzi banje bose n'umukunzi wanje n'abanzi bose bibatembe neza hamwe namwebwe muri kuri radio agakiza bibatembe neza hama ni mume indirimbo ya korale abize imana muza mwari bisi ubumwe inezereshiri wanje murakoze. Bite ni sawa miriwe neza ego amananje bamugwi ndifurije akayabago sheri na mama nabibi bibashikira bibatembe neza murakoze.

bite ni sawa miriwe neza ego ndio drine na arabuga butuma ya mikoni na shaka kifuriza kayabagu keza papa na mama na butuburuka na bose na babo fre ari muri Congo na bofre kaberi na kaka na soku na mwebwe muduhaye murongo mugira kayabagu keza na Delisi na mama Clarisse na Alice na Sheri wanje ari Buganda karirimbo kaenoke ku kavuga ngo nagira naba mukibano wewe.

0: Hello.
1: Amahoro.
0: Amahoro murakomeye.
1: Eh ni waro walo.
0: Walo walo mumeze neza.
1: Eh ko mukayanga kimeze neza.
0: Ndumva waro waro wabironse.
1: Eh.
0: Urawe kaze mu kiganiro walo walo.
1: Eh kampaze mbere mu kwiwe nyene mu hayi mu ngira kare koke.
0: Murakoze cyane.
1: Tabana na kibaga kunyana kare kare koke.
0: Yego cyane.
1: Tabana na pepa shatu nyana kare kare koke.
0: Yego.
1: Na paparuma nyera yake kala buket.
0: Ego.
1: Tambora na shere wanyi nyera yake kala buket.
0: Ego.
1: Tambora na marike nyera yake kala buket.
0: Ego.
1: Muheza kikwe reero.
0: Muheza kikwe na mwe walo walo.

0: Hello.
1: Hello.
0: Muri wande mutwakuye?
1: Avugana Sioni uhumuza mu rujungu.
0: Sioni wabirose.
1: Ah, maze kubironka.
0: Urabikaze mu kiganiro Sioni.
1: Eh, reka mere kuri wenyere ku radio gira kayabaguketse.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Predirani sinzira gira kayabaguketse.
0: Ego yakumvise.
1: Reka mbone umudamu wanjira wenyere ya gira kayabaguketse.
0: Ego.
1: Reka mbone papa na mama na batikanira bene wacu bose ya gira kayabaguketse.
0: Ego.
1: Reka mbone susumo nga mu nerama, reka mbone la jama ya burutunga gira
0: kayabaguketse. Wanyuma Sioni.
1: Wanyuma nicyibukiro nganye ne mu ntera bana banyiragira kagukeza mu rakode.
0: Urakoze cyane tongera turangiriza kuri Sioni no ngirashimira inchuti nabagenzi mwashuwe kwifuriza akayabagukeza inchuti zanyu nabagenzi banyu rizeraneza ko bashoboye kubyumva mwese rero turabasezeye mu kayabagukeza iki kiganiro no kirangiriye mukomeze kugira ibihe byiza hamongera mukurikirana n'ibindi bikurikira.

arifuje indirimbo ya Arsene Mumanege ishari n'inzigo iva kuri Satani yarinde yondasi mu mataba undi yatwandikiye Denise ngaho mu gakungwe arifuje indirimbo ikuzimu ni hehe yanira kugira ko ngize nsayibona mu ndirimbo za Korali Good News Rugombo Magena ku rutonde rwabo rwa mbere. Nagomeshimiye cyane rero mbyumva mutima abakunzi b'ikiganiro, abakunzi b'isamirizi y'agakiza. Imana ibahezagire kandi baha umugisha mubane kugira ibihe byiza n'umurango mwiza. Ibyo tuyasubira mu kindi kiganiro nk'iki ejo ku munsi wa gatandatu wa Bibiliya hazabaho ari Getsahindu. Getsahindu Imana itugirire neza, ikabidukundira. Tuzogaruka kugira ngo usubire kubonana nawe muri kino kiganiro. Wakoze rero Imana iguhe umugisha kandi kugirire neza. Ibiganiro birabandanya ariko ikiganiro cy'uno munsi cy'indirimbo z'iwacu munkundire tugirangirize hano utunimbo twari dusigaye hagati mu biganiro. Ndizera ko bakomeza kutubashirira. Mwakoze, Imana ibahezagire kandi ibahe umugisha.

Ndakura mukije mugenzi ukurikirana ibiganiro biciye kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri. Ndagushimiye kandi Imana iguha umugisha. Nkuko wabyumvise ni mu mwanya w'ikiganiro tubane neza. Hanyuma tukaba tugiye kuvugana ku ngingo ivuga ngo kwikunda no kudaharira n'umwansi umubano. Dusenga Imana. Uhoraho waturemye. Turabantu bawe na uri Imana yacu. Umwansi mubi Satani yatubivyemwo ibituma tutabana neza nabandi. Mbere ivyo bibituma biri mu mitima yacu. Bidukuriremwo ko wemeye kuzoturemamwe umutima mushasha. Duhinduke ivyaremwe bishasha. Bishobora kubana neza nabandi. Tubisenze mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Imbere yuko tugira ikindi tuvuze mu nkundire nsome aya majambo aboneka mu gitabo cy'imigani igice cya 26 ndahera ku murongo wa mbere sekane ku murongo wa 28. Unkurikire cyane cyangwa utore Bibiliya yawe ni mu migani 26. Umurongo wa mbere ndasoma 28 yose. Nkuko Shelegi itabereye mu gihe cy'imumero n'imvura mu gihe cy'imbura, niko n'ukubaha igifu kutabereye. Nkuko akanyoni kayerera n'intamba iguruka, niko n'umuvumo w'ubusa atawe wokora. Ikimoko n'ikifarasi n'umujiginya n'uw'indogoba, inkoni nayo n'iy'ibitugu by'ibipfu. Ntiwishure igipfu amagambo ahwanye n'ubupfu bwacu, kugira ngo nawe ntibikwandukire. Wishure igipfu amagambo akwiranye n'ubupfu bwacu, kugira ngo nticirate ko gifise ubwenge. Utumye igipfu aba yiciye ibirenge, yihamagariye ubuhombe. Amaguru y'ikimuga yamarekareka, niko umugani umera mu kanwa k'ibipfu. Guha igipfu icyubahiro ni nko gushiburira akabuyenge k'igiciro kinini mu gihongo cy'amabuye. Nk'uko iwa rihanda mu kiganza cy'imboregwa, niko umugani umera mu kanwa k'ibipfu. Umuhinga yikorera byose ubwiwe, ariko igipfu gipfa gucisha ingero uwihitira wese. Nk'uko imbwa isubira ku byidaswe, niko igipfu gisubira ku bupfu bwacu. Niwabona umuntu yirata ko afise ubwenge, umenye ko igipfu copfanirwa ikizigizigi ku rutuyo. Umunyabute aravuga ati mu nzira hari intambwe y'ubukombe mu ibarabara. Nk'uko urugi ruhindukirira ku mapata yarwo, niko umunebwe ahindukirira ku buriri bwiwe. Ikiremare kirokeza ukuboko mu nkoko bikagica inkokora ku kugarukana k'umunwa. Umunebwe yirata ko afise ubwenge burutu bw'abantu ndwi bazi kwishyura ibiroranye. Uwihitira agashingwa n'intonganya z'ibitari ibyiwe, ameze nk'ufata imbwa mu matwi. Nk'uko umusazi aswiragiza ibishirira n'imyambi byo kwica, uko niko ameze umuntu ahenda mugenzi we maze akavuga aterega najandajanda gusa.

0: radio agakiza uwayise umuvuga butumwa tagira imbibe ntiyibeshe byo kuri
1: je byuvuga siniko nabitahura ni gute ivyuma wavita ngo ni umuvuga butumwa
0: si umuvuga butumwa gusa ongera ko atagira imbibe uzibiko gukora ko birengeye ivyo umuvuga butumwa umve nawe iragenda ikavuga ubutumwa ahantu hose umuntu adashobora gushika mu mabiri atandukanye uyisangayo mu isoko mu maresitora mu mabotike mu bitaro mu mabanki no mu makambi y'abapolisi n'abasirikare usange ariko irasamiranirayo no muri ya miryango usange igoye kwinjiramo naho usanga yinjiyeyo igihambaye kandi kinezeze cyane nuko abantu benshi babandanya kwiyegurira Imana bakabatizwa kubera bakurikiranye ibiganiro n'indirimbo bica kuri radio yacu
1: ubu ndabitahuye pe nimba biruka

Nchuti bagenzi baradiaga kiza. Ndabara mkije mngizina ligi mwami wa Yesu Kristo. Uyu niwa mwanya w'ikiganiro abo ni bande. Kuri mikro mukaba muri kumwe na Pastor Nshimirimana Dieudonne. Na yo mu buhinga bw'ivyuma tukaba turiko turafashwa na mwene data Ntisinzira Ferdina. Uyu munsi tugiye kwigira ku musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasoda ijana. Ariko imbere yuko twinjira mu kigwa nyezina mu nkundire tubaze duce bugufi maze dusenga Imana. Muremyi wacu kandi Imana yacu. Wakoze cyane kutwongeye ikindi gihe cyo kwiga ijambo ryawe. Turagusavye ngo muhe muwawe yera abari watuyobora muri byose. Duhishurire ibyo tugomba ko mu izina rya Yesu. Amen. Umusoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasoda ijana. Iyi nkuru tuyisanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, ariko kandi tukongera tukayisanga no mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka. Ni nkuru y'umusoda w'umuromani akaba n'umugabisha

ariko rimwe murongo wa 23 kezo wa 10 wa 27 akakiriza inyonko inabuko ya Petero mariko rimwe ku murongo wa 29 gushika kwa 34 kandi insiguro yo ku musozi w'imigisha nayo ikaba ni insiguro nkuru muzo Yesu Kristo yashikirije iboneka muri Matayo 5 murongo wa 1 kugeza kwa 12 yasiguriwe hafi I Kapernaumu. Na gitangaje rero kubona ko Kapernaumu yanditswe kama jambo dusoma muri Matayo 4 gw'igihugu cya Zebuloni n'igihugu cya Naftali ahereye ku kiyaga hakurya ya Yorodani Galilaya y'abanyamahanga. Abantu bari bicaye mu mwiza babonye umucyo mwinshi kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gitutu cyago umucyo urasiye kuri bo. Ariko kandi nta n'igitangaje kirimwo kubona harageze igihe Yesu aririra Kapernaumu n'ibisagara byari bihereranye nk'uko tubisoma muri Matayo 11 umurongo wa 20 kugeza kwa 24 havuga hati unatangura guhambarira ibisagara yakoreyemo ibikomeye byinshi kuko batihanye atuzobona barakora zinu zobona bara Betsaida kuko ibikomeye byakorewe muri mwebwe iyo biba byarakorewe muri Tiro ni Sidoni baba barihanye kera bakambara amagunira bakisiga iminyota ko ndababwire muri Tiro ni Sidoni hazogira agahengekezo ku munsi w'amateka kurusha mwebwe nawe Kapernaumu mbega uzoshyirwa hejuru ushike ku ijuru oya uzocokezwa ikuzimu kuko ibikomeye byakorewe muri wewe iyo biba byarakorewe I Sodomu haba hakiriho na bugingo n'ubu ariko ndababwira yuko igihugu cy'I Sodomu kizogira agahengekezo ku munsi w'amateka kurusha wewe. Uyu munsi tuvugana Kapernaumu yahindutse ikibanza cy'iratiro aho abantu amasinzi n'amasinzi bajya kwirabira aho Yesu yahora yigishiriza gusa. I Kapernaumu rero ni uwo musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana yaba uyu musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana ntiyari bwigera abona Yesu gusa yari amaze kumva inkuru ziwe kandi yari yarizeye koko ko Yesu ari Imana maze ahera ko yizera ko yoshobora no kumukiriza umushumba wiwe. Umusoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'ingabijana yari yaramaze gutsinda ingorane y'amacakubiri kuko yakunda cyane umuja wiwe mbere nk'uko muri Matayo 8 umurongo wa 6 abivuga akaba yita umushumba wiwe ngo n'umuhungu wiwe. Ibyo biruko mu gihe abashumba baba tarabaroma nyabuna baba ari abantu baguzwe ku isoko bagafatwa nabi cyane nk'inyamaswa. Yamara urukundo uyu musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasoda yakunda umujya wiwe byaragaragaye cyane ubwo uwo mushumba wiwe yaragwaye yamwifurije gukira atakara mwazambira maze atandukana n'abandi bantu bo mu gihe ciwe bafata nabi abajya babo. Mugabisha w'ingabijana yari afise ibintu byinshi byari kumubuza guhura na Yesu. Igihugu ciwe cy'amavukiro, imico y'iwabo, ikirere cy'ubuzima cyabatandukanya, akazi ka misi yose n'ibindi byinshi. Yamara ibyo byose yarabivanyeho maze asigara yita Yesu ko ari Imana atabariza umushumba wiwe yaragwaye. Si ibyo gusa, Luka tubwira ko n'imbere yaho uwo musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana yari yaravanyeho inzitizi zose zamutandukanya n'ubwoko bw'Abayuda ku buryo yari yarabubakiye isinagogi. Mu yandi majambo, yari yaramaze kwemera ko idini rya Kiyuda liruta idini ry'iwabo ku Imana y'Abayuda ariyo Mana y'isi yose, Imana ibereye gusengwa na bose ko ari Imana y'Abisirayeli. Maze biramuhimbara ayubakira ingoro I Yerusalemu. Mbega ingene byari bihimbaye ku Imana ibereye gusengwa na bose ari Imana y'Abisirayeli maze biramuhimbara ayubakira ingoro. Mbega ingene byari bihimbaye, mbega abantu nk'abo uyu munsi boba bakiriho, mbega inyubakwa z'Imana zikeneye ubufasha bw'abantu nk'abo zingana iki. Uko biri kose hari undi musoda yaba muto cyangwa mukuru ariko yumviriza ubutumwa agiye kugira icyo akoze kugira ngo yubake urusengero rw'Imana nk'uko uyu musoda

bashinga ntawe bashitse kwa Yesu bemeje kuwo mugabisha w'abasodijana w'umuromani abereye kugirirwa neza nkuko yasabye bivanye nuko akunda igihugu cy'abayuda akaba ndetse yaranabubakiye ni sinagogi ko bigaragara abo bakuru bo mu Buyuda bari baramunzwe n'amacakubiri kuburyo bari basigaye bayagira icyitwazo mu kurondera kugirirwa uko bashyatse yamara Yesu atitaye kuri ayo majambo yafashe urugendo aragenda ageze mu nzira n'inkuru yumvikana mu matwi ya wa mugabisha w'abasodijana ko Yesu wenyine ubwiwe yiziye umugabisha w'abasodijana yongera gutuma kuri Yesu ubwira kabiri amutuma kw'inshuti ziwe ati ntuze simbereye ko winjira mu nzu yanje uyu mugabisha yarazi neza uwuje wari we koko ngo babashinga ntahe babwira Yesu ko abereye kugirirwa neza wewe nyabuna yavuze ko atanabereye Matayo nk'umwe mu bari kumwe na Yesu atubwira ko Yesu yakomeje inzira maze umugabisha w'ingabo ijana yumvise ko Yesu atahaye agaciro ibyo yari karavuga nyabuna yahavuye yihagurukira wenye n'ubwiwe ariyizira maze abwira Yesu amaso mu yandi ko bitabereye ko Yesu yinjira mu nzu iwe mbega umutima wo kwicisha bugufi umusoda w'umuromana akaba n'umugabisha w'ingabo ijana yaratahura ubukene bwiwe maze akizigira imbabazi z'Imana ntiyigeze yishimira ukugororoka kwiwe nyabuna yaje asaba ubufasha ngo ijuru rimutabare yaratahuye ko Yesu ari inshuti ya bose akaba n'umucunguzi wa bose ntiyamwizera nk'uko ribitangaza gusa nyabuna yaratahura ko ari we mukiza w'ibyaha byiwe uko ni kumunyabyaha wese yarakwiye kuza kuri Kristo atari kubwira ibikorwa by'ukugororoka twakoze nyabuna kubw'imbabazi z'Imana nk'uko Pawulo yabyandikiye Tito ati ariko ineza y'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bimaze kuboneka iradukiza itadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze ariko nk'uko imbabazi zayo ziri idukirisha ukozwa kuzana ukubyago bwa kabiri ikadukirisha guhindurwa abasha namwe mu yera uyaducuncuburiye ko kubwa Yesu Kristo umukiza wacu kugira ngo dutsindanishirizwe n'ubuntu bwayo duce tubabaragwa w'ubugingo budashyira nk'uko ivyizigiro byacu biri Tito gice cyaho cya gatatu murongo wa kane kugeza ku murongo w'indwi uwo musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana yagaragarije Yesu kwizera yari afise mu kumubwira ati fa kuvuga ijambo rimwe gusa uraho nyene utiriwe uraza umuhungu wanje acakira mbega ukwizera no gutahura uwo Yesu ari we umusoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'ingabijana yarizera ko Yesu ashoboye gukiza umushumba wiwe ariko agasaba ko atorinda kuza mu rugo iwe kuko atabereye kugirirwa uko kose niko gusaba ngo Yesu ategeke iyo ndwara igende yisunze uko igisoda gitunganijwe maze abwira Yesu ati je ubwanje ndi munsi y'abaganza bampaye itegeko ndaryubahiriza uko barimpaye simingitanya yongera ko kandi ati nanje ubwanje ndi mugabisha w'abasodijana uwo ntegetse wese aranyumvira ndamubwira nti genda akagenda ndamubwira ngo garuka akagaruka yandi majambo ukoresheje amajambo y'igisoda yoba yamubwiye ati uwo mbwiye ngo akurupi aba yayigize uwo mbwiye ngo shiti fasiare aba yayigize na integrale arinda gukora namubwira ntiruringi akaba yabikoze sare kramasyo kandi arabandanya ati none wewe komanda w'ijuru n'isi wewe wategetse ngo umuco nubeho ukabaho wewe wabwiye umukuba w'amazi ngo uhore ugahora wewe uhoraho ibikora uhoraho ubirema ntiwobwira indwara ngo igende maze ikagenda bwo Yesu yumva ayo majambo yaratangaye cyane maze ntiyabigira ibanga bitangariza bari aho bose ko atari bwigera abona ukwizera kungana gutyo muri Isirayeli ibi bisobanura ko uyu mugabisha w'ingabo ijana nawe yemeye ubutumwa bwiza bw'ubwami nawe aremerwa mu bwami bw'Imana birasobanura ko isezerano Imana yahaye Aburahamu mu itanguriro 12 murongo wa mbere kugera kuwa gatatu riti va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu yaso uje mu gihugu nzokwereka nanje nzo

harumugabo yitwa Namani yigeze kubagwa imibembe hanyuma abwirwa ko nyabuna agomba kwibizwa mu mazi kugira ngo ashobore gukira imibembe yiwe. Bibiri imbwira ngo Elisa yamubwiye ati genda wiyuhagire muri Yorodani biheta ngabondwi umubiri wawe ucusubira kuba uko wahora nawe uzobuhumanuzi. Maze ngo Namani acararaka arivumbura ati nahoze ngira ngo arasohoka ahagarara atakambira izina ry'Uhoraho Imana yiwe azungagize ukuboko hejuru yaho ndwaye ankiza imibembe. Mbega inzuzi z'i Damasiko, Abana na Farupari niziruta amazi yose y'Isirayeli. Kubwa Namani yavuze ati amazi ni amazi, si ngombwa ko ninda kujya kubatizwa muri Yorodani naho noja kubatirizwa muri Abana cyangwa Farupari mu nzuzi z'i Damasiko nzoba mbatijwe. Ariko abo bari kumwe baramubwira bati mukundwa, yaba uwo muvugishwa n'Imana yarakurangiye ikintu kigoye niwari kugikora, nkasoye kubwira ngo uyuhagire uhumanu. Yaba ijuru ryababwiye ngo mugende muzane intama, kubera ko n'abaja kuraguza babatuma intama n'abaja kuraguza babatuma isake bakabironera bakabironka. Mbere kera n'abantu kugira ngo baharigwe hari igihe ngo babatuma kujya kurondera inuma kubera ibyaha baba bakoze bakirirwa biruka inyuma y'inuma kugira ngo bayifate. Iyo baruha ngo ijuru ryaraheza rikabegereza ako kanuma bagaheza bakagafata maze bakavuga bati ibyaha byacu biraturambiye noneho bagatanga ako kanuma. Ariko ibyo si by'Imana yadutumye muri iki gihe. Ikimazi kimwe kizima Yesu yatanze ku musaraba kirahagije, icyo dusabwa gusa ni ukubatizwa. Haleluya. Bagenzi inshuti z'umusaraba, naho weho kugira ngo ushobore gufata ingingo mu byakozwe n'umwibiri na kabiri murongo wa cumi na gatandatu igihe umusirikare yumva ko akeneye kubatizwa noneho yarabagije ati nokora iki, maze baramubwira bati none iki gutevya ni iki, mbaririra mugenzawe uti ni iki kigutebeje, va hasi ubatizwe wiyuhagira ibyaha byawe wambaza izina ryiwe. Haleluya. Mbwirira mugenza uti ni iki kigutevya, va hasi ubatizwe wiyuhagira ibyaha byawe wambaza izina ryiwe. Kandi mu byakozwe numa cumi na gatandatu murongo wa cumi na gatandatu hambwira ngo muri iryo joro nyine twebwe ntabwo tuzakukubatiza muri iri joro, tuzokubatiza ku isabatiza yindi atari iyi ku musozo dusozera bino bikorane byacu. Mugabo yaba byanakunda nuno munsi twari kukubatiza kubera ko uyu muntu yaciye abatizwa muri iryo joro nyine maze ngo acara abajyana buhagira inguma zabo. Yesu araguhamagara kuri aya masaha y'umugoroba kugira ngo nawe uzubatizwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe. Mbariza mugenza uti nihuri. Uti nihuri. Iryo jwi rya pastoro muraryumva? Iryo jwi rya pastoro muraryumva? None kubera iki muriko muramusaraza? Baza mugenza uti kubera kuri kurasaraza pastoro? Kubera ko Imana yantumye kubahamagara amahitamo n'ayanyu bagenzi. Nagomba nababwire ngo intambara iri kuri mwebwe. Hari inkuru bagenzi mu gitabo cya Luka igice cy'indwi umurongo wa mirongo ibiri n'icyenda n'uwa mirongo itatu. Igihe Yohana umubatizi yari karabatiza ngo abatoza kori baraje barabatizwa, maze abanyabyaha baraza barabatizwa baremera ukugororoka kw'Imana maze barabatizwa na Yohana. Ariko ikintu gitangaje ngo abafarisayo n'abigishwa b'ibyagezwe bibujije inama z'Imana banka kubatizwa na Yohana. Abanyabyaha abatoza kori baremeye barabatizwa na Yohana, ariko abafarisayo n'abigisha b'ibyagezwe bara. Ku munsi w'ejo tuzoba dutangura isabato ku mugoroba tuzorabira hamwe ikigwa kivuga kiti

Mbega umunsi w'Imana n'uyuwe. Mbega umunsi w'Imana n'uyuwe. Ni ngombwa ko tugomba kumenya. Ejo ndaguhaye ikazi kugira ngo tuze turabire hamwe nimba uwo munsi ubaho cyangwa utabaho. Kandi ndazi ko ijuru rizovugana nawe rikaguhishurira mbega umunsi w'Imana n'uyuwe. Mbere yuko dushika ku munsi w'ejo, mugenzi inshuti z'umusaraba, ndabasaba ngo duhagaze twese dusenge Imana. Kidumanukanye ngaha no kugira ngo dusengere hamwe nawe. Chigwa mwacumvise wizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Yesu abwira Nikodemu ati, nukuri nukuri ndakubwiye, utavyawe n'amazi namwe nashobora kuzoja mu ijuru, ariko mugenzi nipfuza kuzoja mu ijuru. Mbega harabipfuza kubatizwa, bavuga bati natwe turagomba kuba mu mazi menshi kugira ngo tuzoje mu ijuru nk'uko Imana yabisavye, nk'uko Imana yabitegetse. Tambuke muzihana imbere dusengere hamwe. Tugiye kuririmba indirimbo y'ijana 188.